Tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

0: Parang luminaw eh.
1: Oo, oh, kita mo parang yung itsura nga ni Tita Kerry, parang nagpagupit siya ng sobrang ikli eh. feeling ko inupakan niya yung gumupit sa kanya. Ano daw?
0: Nakatulog daw siya.
1: Sinisipan niya yung tulog niya. Anong pakialam ng tulog mo doon sa barbero? Hindi yan yung regular na barbero mo, no? Oh, see? Hindi, ano?
0: Ito rin daw.
1: Yan ba? Parang sumobrang ikli niya.
2: Para magsisi.
1: Ano, ano? Para mag-ano?
0: Magsisi.
2: Para magsisi.
1: Magsisi ka?
2: Okay daw yung light ni...
1: yung lighting mo, okay siya eh. Okay yung lighting niya eh. Thanks, Tarek! Pero yung itsura mo talaga, parang kang... Yung camera mo talagang nilagyan mo siyang... Yung parang wala ng particle.
2: Hindi, pinunasan. Pinunasan niya.
1: Okay. Kaya pala.
3: I did it.
1: Okay. Buti na lang, nandiyan si Tarek. Kasi kung aasahan mo yung nasa harap ng camera, wala talagang... Wala kang aasahan.
0: Obo! Nung nawala ka yung stream natin last week, very helpful yun, ha?
1: Ah, ganon?
0: Oo.
1: Eh, kasi kung hindi siya helpful, di siya mapapakinggan. Ganon lang yun. 14 after 8 o'clock. May surprise po tayo. Babatiin muna natin ang ating Tita Kerry. Take it away!
2: Yes! Ayan ako. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mayong gabi sa inyong tanahan, Diyos. Maralabang gisendo ka, boss. Naimbag nga nabihi ka na kayo. Amin. Masanto siya labi. Iid si kayo namin. Maya pabengi. Kaya kayo nga. Good evening at salitang Arabi. Masakal care. Buenas noches, senorita, senyora, senyores. Moy pukupuko. Es moy tanggal di koko. No pwede ka na po. Porque grande ba? Strubelite, harbalite, prakatakatakatakata. Nung kaputol. Buenas noches. Bonas sera, mi amigo, mi amiga, mi amici. Ayan, sa ating po mga tabarkad, sa ating mga kapuso, kapamilya, kapatid, kapanalig, kabatchmate, at sa ating mga kapwa overseas Filipino workers around the world, saan mang sulo kayo ng mundo naroon ngayon. Good morning, good afternoon, good evening from Cainta Rizal, Philippines, ang inyong Tita Kerry. Ay, niyaw, niyaw!
0: Teka lang, kami yung dapat magpunas ng camera.
2: Yaw, Hong Kong! Ay, naka, miss you. Uy, walang tigil ang ulan sa amin, ha?
1: Ha? Grabe. Ito, ha?
0: Wala daw tigil
2: ang
0: ulan.
2: Walang tigil ang ulan.
1: Oh, eh, meron kayong ano, di ba? Yung bagyo nyo dyan, nakakatawa eh.
0: Si Dolphin.
1: Purong sulong siya eh.
2: Sa ano, nakakalungkot sa strawberry farm sa La Trinidad. Kasi binaha. Yung ano ng tubig, ang dami talaga. Grabe. Tapos may mga landslide. Hey. And then ang Cannon Road, sarado na naman.
1: Eh, hindi pa kasi napapaayos.
2: Ganun naman talaga.
1: Oh, hindi pa kasi napapaayos ng husto eh.
2: Mm.
1: Diba?
2: Pero at least, sa kabuuan, lalo na dito sa Metro Manila, marami ang nagsasabi talagang maganda ang ano ngayon, ang development ng platform.
1: Oo naman.
2: Oo. Kaya lang sa kalumpit Bulacan, grabe pa rin.
1: Eh, sa Bulacan naman, iba namang klase yun talaga eh, di ba? Yung lugar na yun, bahay naman talaga yun, whether may flood control o wala eh.
2: Oo. Kaya lang sana nga yung flood control budget, kung ano lang sa tama, kahit paano may laban pa rin yung ating mga kababayan doon. Kahit paano, di ba, kahit konti, naibsan sana yung kanilang ano.
1: I agree.
2: Kalalagayan.
1: I agree. Okay.
2: Wala.
1: Tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Bago yan, dahil, yan na yung nilagay mo eh. In celebration of our 37th year this year, medyo minabuti ko naman, dapat naman medyo meron naman tayong pang ano tawag dito?
2: Pambungad,
1: di ba?
2: Oh,
1: pambungad
2: yung
1: na.
2: Yung regalo din sa kanila.
1: Regalo din namin sa inyo. Huwag masyadong ilakas. Baka ma-develop yan.

0: Anyways, sa lahat na ating mga kasama, maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik all these years, and we're really hopeful na sa pamamagitan ng ating programa ay hindi inyo po, di ba, na ika nga, na nakakalimutan na nandito pa kami. Dahil marami ng, ano eh, marami ng...
1: Nakalimot?
0: Nakalimot eh. Hindi. In fact, ito nga yung gusto kong ano din sa inyo, no? But bago natin umpisahan yan, ito yung aming alay sa programa, at nang dahil sa inyo, narito pa rin po kami after 37 years. So, this is how it wraps up the whole 37 years of PTS. Take it away.

0: Yes, 37 years. Yes. Sabi nga ni Tita Kaya, yeah. Lagi 37 years of excellent service. Thank you, thank you.
1: Pag-unas niya.
0: Maraming maraming salamat dun sa ano namin, gumawa nung kanta namin. Pang ano pa lang yan, pang bungad pa lang
1: galing,
0: yan.
1: Galing, galing.
0: Meron ho kami iba't ibang version. So yung patutugtugin lang namin today would be the 37 years. Yung 37 years na yan, dalawang version din yan eh. So you'll be able to hear that later on. So maraming maraming salamat po sa inyo for being able to join us all these past years. And of course, nagmula po yan sa Halo-Halo at iba pa. And as we evolved through the years, di ba, we thank you for giving us the opportunity to serve you and to continue serving you. Hanggang 80 pa si Tita Kerry, nandito pa kami.
1: Nangangailangan po kami ng mga dancer. 65
0: pa taas. 65 pa taas. Meron na kaming isa. Yung leader nila, 72 na yata yun eh.
1: Hindi ko kami tumatanggap sa 65 nyo. 65 pa taas.
0: 65 pa taas yung hindi na ano namin. Diba? Sabi nga ni Genesis dito, Tita Kerry! Black pa buhok mo nung nakikinig ako sa iyo. Itim pa daw buhok mo, oh, 'di ba? Kita mo naman 'yun, ha. 'Di ba? But it's really great to have, 'di ba? Yung mga sasabihin ko sana sinauna, eh. Matanda na. Eh. Pag sinauna.
1: Kaya yung inahanap ng mga supporter natin noon, hindi natin alam kung buhay pa o wala.
0: Oo, oh, 'di ba 'li? Hindi ko naaasahan kung buhay sila o patay. Basta ako, supporter sila dati. Ayan. Kailangan daw. Sabi nga ni Genesis dito, from 2001 till now, si Grace naman, congratulations, 37 years pala today, sakto, stay tuned. Hindi, actually, yung 37 years namin is, hindi siya August eh. It's actually sometime in... Basta within itong taon na 2026 or 37 years. And itong music na to, it was just came out of the blues. We wanted to just celebrate with you guys, di ba? Para may bahagi naman namin sa inyo. Ayan, si Mitch, oh, mag-a-apply daw.
1: Wow. Kailangan, marami kang bilbil, Mitch, ha? Hindi kami tumatanggap na isa lang ang bilbil.
0: Yung sa gilid, kailangan all around.
1: Dapat pito.
0: Dapat all around. Teka muna, batiin muna natin mga kasama.
1: Pag pito, bilbil mo, tanggap ka na.
0: Pag ano?
1: Pag pito, bilbil niya, tanggap na siya. Kasi magpapalit tayo next year eh. 38 eh.
0: That means mapapagawa na naman ako ng kanta nun. Hindi na, may generic na tayo eh. Grace Alba, kasama po natin ngayon. Tita Gail, hello po sa inyo. Si Danya is with us, Tita Dory, si Romana Balanay, sama natin si Tita Gloria, also Tita Mylene, Tita Edna. Nagbakasyon na naman si Tita Edna. Oh. Nasa Zuagli, Ligora, Italia. Tita Agnes, 20 degrees right now in Toronto. Si Helen Shapno, kasama rin po natin ngayon. Shawnee Noses, si Zortin. Uy, long time no here. Tita Gertrudes, Elaleus, kasama rin natin si Emerlinda Corpus, Tita Kat, Lerna Merto, at si Tita Joy, na nasa Bicol pa rin ngayon. Kasama rin natin si Chef, si Liz, si... Sino pa? Mga nagsasayawan kayo eh, no? Siguro magkaroon tayo ng contest.
1: Sino? Danceable talaga siya eh.
0: Magkakaroon kami ng contest, ipopost namin siya tapos isayaw nyo. Kasi meron naman siyang maikling version eh. May maikling version siya eh. So sa maikling version, wag naman masyadong mahaba kasi baka mamaya... Sabi nga ni Tita Letzy, 2028 naman ako na nag-umpisang makinig sa programa ninyo. Ayan. Si Tita Mitch, sabi niya, dalawa daw. Sabi niya, konti lang, na lang po ang bilbil ko. Dalawa na lang, natira ng bilbil ko.
1: Ay, dagdagan mo.
0: Pahihirapan mo pa yung mga iba. Ayun, si Tita Alpha, kasama natin yan. Yan yung core dancer natin. Tuloy-tuloy tayo sa... Ha?
1: Man of the Shield daw, 1981. Nakikinig na sa atin.
0: Kita mo yun? 1981?
1: Wala pa
0: tayo. Wala kami nun eh.
1: De, nasa Hong Kong siya. 1981.
0: Bigla ako nagtanong. Ha? Nandito na ba kami nun? Wala pa kami
1: ano nun. Ano na yan? Kung maraming... ano na to? 65 pataas na to, for sure.
0: Yung ano?
1: Yan, si Manang Blisilda.
0: Oo nga, no?
1: Bilbil na lang ang bibilangin natin sa kanya.
0: Si si Dayday kasama natin din ngayon. Grabe, 1981?
1: Imaginin mo yun.
0: Ilan taon na siya dito ngayon? Diba? Ilan taon na siya? 1991, 81, 91, 10 years.
1: Pareho ni, ano, ni Tita Ebs.
0: 45.

0: Mga kuro-kuro at opinyon tungkol sa Pinas o balitang OFW. Kung may opinion ka, say mo na. Huwag bastang manahimik. Dapat mapakinggan ang inyong tinig dito lang sa Anong Say Nyo?
1: Balik po tayo sa ating programa, 8:32, and we are back. This time, Anong Say Nyo, Tita Carrie?
2: Yes! Nako, sa ating Anong Say Nyo? Nako, Chip. Eto, hindi ko alam kung matutunga ka, no? Dahil sa ating mga kababayan, no? Dahil simula nitong August 1, ang mga foreign domestic helpers ay hindi na dapat hinihingan ng reference kung ikaw ay may balak na mangutang sa isang financing company. Oh, nako ha. Ang lahat na nag-a-apply ng utang sa mga lisensyadong money lenders ay ito na po ngayon ang binigay na kautusan ng Hong Kong government. Hindi na rin pauutangin ang mga kumikita ng 6,000 Hong Kong dollar hanggang 12,000 Hong Kong dollar ng sobra. Hindi ko sa hindi kayo pauutangin ha. Kung hindi kayo pauutangin ng sobra, yung 6,000 to 12,000 lamang ang salary ng sobra na kaya niyang bayaran o hulugan buwan-buwan. Gandang balita yan. Paano mo nga naman mababayaran?

0: ng isang utang na 40,000 Hong Kong dollar, ganung ang sweldo mo, ay hinahati mo lamang sa mga bayarin, sa mga pananagutan mo sa iyong pamilya, responsibilidad mo sa iyong pamilya, at kaya ka nalalagay sa di magandang sitwasyon, ay umuutang ka ng labis sa iyong kakanyahan na magbayad buwan-buwan. Kaya pati ang iyong mga reference na kinuha ay nadadamay at sila rin ay napapahamak at ginugulo ng mga kolektor ng financing company. At least, take note, at least ngayon, maiiwasan na ang ganitong sitwasyon dahil mayroon ka ng limitasyon. Bahagi daw ito ng pinaigting na mga patakaran na ipatutupad ng gobyerno ng Hong Kong sa loob ng 2 taon. So parang ano po ito, testing muna ito, no? Nila in 2 years para matigil ang mga harassment na ginagawa sa mga referee. Ano po yung mga referee? Ito po yung mga reference, no, na tinatawag na mga reference. At malimitahan din ito ang pagpapautang ng labis o malaki sa mga mabababa lamang ang kinikita gaya ng foreign domestic helpers. Tingin mo ba? Yan, tatanong natin. Tingin mo ba mabuti ito para sa iyo? O ang malaking tanong mo, bakit sinasaklawan ng gobyerno ng Hong Kong ang iyong kalayaan na mangutang kung ikaw naman ay isang responsabling borrowers? Ikaw, anong say mo?
1: Ang say ko dyan at 8:35, bago ang lahat, ito muna ang kailangan nating intindihin. Meron pong tinatawag na proportion ratio sa pag-uutang. Okay?
0: Okay.
1: So yung unang proportion ratio dyan is yung 5,000, yung $6,000 pababa. Okay? So kasama kayo doon sa threshold na yon, which is basically yun yung basic salary natin na 5,001. Ang loan limit na maaari po sa inyong ibigay is 35% ng inyong sahod. Okay? So basically, kung ano yung amount na yun, kung ano yung sahod nyo, 35%, yun yung debt-to-income ratio. Yung loan limit nyo ay 35% ng inyong kinikita buwan-buwan. Accumulative siya. So sa loob po, sabihin na natin, ang inyong sahod ay 5,100, 'di ba? I-multiply natin siya by 65%. O nga, 65% kasi 'yun yung lalabas eh. Ang mauutang lang nyo is basically 2,000 and change. 2,400 and change. 'Yun lang po ang babase natin doon. Kung let's say lalabas siya ng 12 buwan, 'di ba? So yun lang po yung maximum natin. Sa 10 months it's 24, dagdagan niyo po siya ng 4, roughly mga kulang-kulang mga 30,000 pesos, Hong Kong dollars. Ngayon, yung base diyan sa amount na 'yan, okay? Base sa amount na 'yan, kailangan yung kagaya nun, ang loan limit is basically 7 sa 5,100 ninyo, ang loan limit is 1,785. Yun po yung loan limit ninyo. So kulang-kulang lang siya, mga 20,000 lang po siya sa isang buwan. Doon sa mga iba naman yung ratio ng kumikita ng 6,001 to 12,000. Yun, 40% po yung limit noon. No? So tandaan lang natin na nililimitahan siya for the time being. Kasi ito po,
0: in 4 years na eh.
1: Tandaan nyo lang po ito. Just listen to what we've got to say. Hindi po ito batas. This is a provision ng finance. Okay? This is a provision ng Financial Services Department. Ang masakit lang dito sa sitwasyon na ito, this is only limited, tingnan nyo ha, is only limited to those who are under what we call money lending ordinance, money lending license. Okay? So may mga ibang requirements pa rin yung mga deposit taking banks na meron din po silang ika nga meron silang kinalalagyan in terms doon sa mga foreign domestic helpers. Okay? So ang iniisip dito is to avoid, no? May mga ang matindi lang nga dito, maliban pa dito, recently lang, I think 2 days ago, nagsalita na naman po yung Employers Federation ng Hong Kong. At ang kanilang iniisip na kailangan wag nang pautangin. Okay? Yun yung pinapalabas nila. Ngayon, there's a
0: danger. Kailangan niya pautangin nila.
1: Hindi, yun nga. There's a danger to this. Kasi kung papautangin mo siya, yung family mismo magpapautang dun sa ano, sa kababayan po natin, there's a danger to that, di ba? Kasi karamihan, ayun ang mga nababanggit, pero I feel na yung mga nababanggit na yan are only a few. Kumbaga, maliit na porsyento yan. I don't think that there's, I don't even think that there's even 1% of the percentage na umuutang sabay tumatakbo.
0: Oo.
1: Di ba? Yung mga ganun.
0: Medyo, ano yun, medyo napakaliit nung...
1: Maliit na porsyento yun, Tita Kerry. Hindi malaking porsyento yun. Never,
0: kung maganda kasi ang relationship with the employer,
1: yes,
0: di ba, yung employee-employer relationship, talagang marami dyan sa atin sa Hong Kong na amo na eh.
1: Mm.
0: Amo na nagbibigay, nag-a-advance muna eh. Di ba? Tapos dinideduct na lang sa ano nila, salary buwan-buwan. So, maganda yun.
1: Pero hindi. Pero tandaan natin na an employer is not a financial institution.
0: Yes.
1: Diba? Oo. So, may...
0: Yung magandang loob lang. Oo. Depende nga sa situation.
1: So, may risk involved din siya, no? As far as everything is concerned. No, nasa ano na yan? Nasa pag-uusap na yan ng employer at saka ng employee. Dito lang sa sitwasyon na ito, ang magiging ano lang dito, ang manakakatakot lang dito sa sitwasyon na ito, is when, di ba, when the time comes na nangangailangan na yung isang kababayan natin na nagkulang doon sa kanyang hiniram, saan siya ngayon pupunta? Tandaan nyo po, di ba, in the case of prime credit at saka public finance, meron tayong tinatawag na CCSL. No, yung Community Card Services Limited. Yung CCSL is the one that monitors. Minomonitor po niyan yung mga taong meron ng kumbaga kiniram na pera on either on either of the two parties, which is prime credit at saka public finance. Pero hindi kasama yung ibang mga maliliit na financing companies na hindi sila miyembro ng CCSL. In this regard, dito sa financial services ng ating gobyerno ng Hong Kong, magkakaroon din sila ng similar doon sa tinatawag natin na yan. Ang only catch is, kasi sa CCSL, pag apply mo ka agad, nakikita ka agad yung ano mo eh, kasi nag-a-apply ka mismo eh. You will have to apply first before makakapag-utang ka with prime or public finance. On the other hand, for the Financial Services Department, yung mangyayari diyan, ito po yung nadinig ko ha, sa isang miyembro ng mga financial services dito na nagpapautang po o nagpapahiram sa mga sa ano natin, sa mga foreign domestic helpers, no? Na yung listahan nung mga umutang, hindi siya automatic on the same day na ipararating doon sa statutory body na magmo-monitor nung mga pangalan nitong mga umutang na. Ang delay daw, ayaw ko kung if that is true, ewan ko kung may naiayos na siya. But I was told na yung submission to the Financial Services Department, di umano, is every end of the month. So paano yun? Kunyari, let's say...
0: May pagitan na para si...
1: Juana.
0: Juan de la Cruz, si OFW, makapangutang pa.
1: Yes!
0: Diba? Doon sa isang... Kaya nagkakaano eh.

0: nakakapatong-patong.
1: Nag-overlap.
0: Kaya nga yung tanungan natin, maganda ba para sa inyo ang panuntunan na ito muna sa ngayon, di ba? Ay hindi pa pala batas 'yan, no? Diba? I stand corrected, no? Sinusubukan muna ng
1: Financial Services Department.
0: Financial Services Department ng Hong Kong na kadami nga naman ng ating foreign domestic helpers na nalalagay, di ba? Sa alanganing sitwasyon, yung iba nga nagpapakamatay na eh. Yung iba naman nagkakaroon ng disgrasya talaga. Hindi natin alam kung dinisgrasya talaga ng mga ano yan, ng ibang kolektor, no? Ng dahil isa 'yun sa mga rason para limitahan tayo, no? Sa pangungutang ng labis sa kakanyahan natin.
1: Agree.
0: Which is, ako kung tatanungin, napaaganda po itong pag-aaral para makita nila, no? Yung kaganda, yung positibo o negatibo nitong ano na to, panuntunan na ito. Pero sa ating mga OFWs, ikaw mismo ang binibigyan dito ng ano eh, ng importansya at ikaw ang binibigyan dito ng safety, no? Na kung saan hindi ka makakuha ng doble-dobling obligasyon, 'di ba? Nang wala ka ho talagang kakanyahang magbayad.
1: Oo. Sabi nga ni tinanong dito ni Gail, kasama ba diyan yung tinatawag nilang credit card. Credit card does not fall in this kasi ito ay credit card is doon ka mismo sa credit card company kung sino man yung issue noon, 'di ba? Partnership nila 'yun eh. Iba yan doon sa application nitong loan na ito, no? Sa loan application, magkaiba 'yan. So that's two different things. Sabi nga ni Elia Leus, yes, maganda siya para maiwasan yung lubog sa utang. Sabi ng dagdag nga diyan, tamang budget lang, huwag kayanin kapag di kaya yung ng sahod para hindi mabaon sa utang, di ba?
0: Which is true. Di ba? Kasi ang nangyayari po sa atin, dahil ho sa hindi natin malamang dahilan, di ba? Yung iba talagang emergency na tinatawag na masasabi natin it's a matter of life and death. Di ba? Sa iba naman yung panuntunan nila ng tinatawag na emergency dahil sa kanila umihingi ng tulong yung mga kapamilya nila dito sa Pilipinas kahit kaya naman nila.
1: Agree.
0: Kahit hindi naman talaga yon nangangahulugan ng ano, ng dahilan na it's a matter of life and death.
1: Pero kagaya ng sinasabi natin, no, borrowing money is a responsibility. And kinakailangan talaga na matugunan siya, no? Pero kagaya lang lagi kong sinasabi, in cases like these, the only thing that you have to be very careful is that kung sakali man nagipit po kayo, don't run away from it. Diba? Alamin nyo pa agay, go straight to the financing company, kung sino man yung kumpanya na nag-aayos nun, because they will be the one to readdress the issue kung paano nila i-restructure yun para sa inyo. It's better na nga yung sinasabi natin na maiayos siya ng sa lalong madaling panahon. Do not allow yourself na tatago ka. Kasi at the end of the day, they will know. Alam naman nila yun eh, di ba? They will know what the situation is. So yun lang ang kailangan nating pagtuunan ng pansin with regards to this particular situation. Sabi nga dito ni Tita Kat, sa huli talaga kung paano iba-budget ang sweldo. Si Jolene, minsan nga iba kulang pa ang sahod nila sa inutang nila. Di ba?
0: Yeah, tingnan nyo ito ha. Iyon yung ano na yan ha. Ayan, galing na sa inyo yan. Tingnan nyo po. Kung kayo lang marunong kwenta. Di ba? Buwan-buwan. Yung sahod ninyo, kung saan ang mga obligasyon, di ba? Yung dito, pagpapadala nyo rito ng pera, tapos yung obligasyon nyo naman dyan. Tingnan nyo po, kapag ka sumobra yung inyong obligasyon doon sa sinasahod po ninyo, daan po talaga dyan, yan ang dahilan, kaya nagkakahetot-hetot ang ano natin.

0: ang financial status natin sa Hong Kong.
1: Sabi nga ni Tita Dory dito,
0: hindi tayo nagkakaproblema.
1: Thank God, mula first day until now, hindi ko pa na-try umutang sa banko. Kahit pa noon na nag-aaral pa anak ko at nagpapagawa ako ng bahay, marunong mag-budget at pinapadalhan ko sa Pilipinas. Thumbs up po ako sa mga kababayan natin na marunong magbayad ng utang at may magandang plano para sa kanilang inutang. Sabi Tita Mitch dito, kung wala naman pong panggagamitan na importante, wag na lang pong umutang. Masarap
0: yes.
1: Sumahod ng buo na wala kang iniisip na pagbabayaran or utang.
0: True.
1: Sabi nga ni Jennifer Villarreal dito, ang nakakalungkot po sa ibang kababayan natin ay na nating nalulubog sa utang, hindi dahil sa kapapadala sa pamilya, kung hindi dahil sa kaka-online na sugal din nila.
0: Sa bayan!
1: Masayang buhay, walang iniisip na utang. Sabi ni Tita Gloria, proper budgeting lang yan para sa akin, Kuya Mike at Tita Kerry. Di ba? So, I think itong premise na ginawa na ito is to weed out eh. Kasi dito ho mangyayari dyan, tandaan nyo po, if you monitor the whole situation during the pandemic and after the pandemic, dumami po yung mga financing companies na maliliit, no? Nag-ano po yan, nag-usbo, parang kabuti, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Dumami siya. So based doon sa pagdami niya, marami din ang nangangailangan. Tandaan mo po, during the pandemic, zero yung chance na makapagtrabaho kahit na magtrabaho ka, pero naka-lockdown yung lugar mo, hindi ka makakapagtrabaho, di ba? So, if we put that all in together, mula nung nangyari yun, tapos lumabas tayo sa pandemya, nagkapatong-patong na siya. Di hinabol siya. Ang ginagawa, ang feeling ko dito sa pangyayaring ito, wini-weed out po nila yung mga, kumbaga, maliliit na financing company na ang hinahabol talaga, ang magbigay ng mataas na papautangin para mas malaki yung kukubrahin nila base doon sa... Oh, di ba? Kasi, tandaan nyo, I don't know yung mga regulations nila, no? Doon sa mga iba, pero tatandaan nyo po, kadalasan yan, let's say kung 30,000 yung uutangin nyo, may kaltas na administration yun, yung unang payat nyo, kinuha na rin. So, nagbabayad kayo ng full payment ng 30,000, pero ang matatanggap lang nyo siguro dyan ay mga 25. Diba? On top of the 25 na matatanggap ko, hindi naman yun yung babasihan ng kabuoang babayaran nyo eh. Kasi yung babayaran nyo doon, yung 30 pa rin, hindi yung 25. Pero yung nakuha nyo na nila is yung 25. Diba? Tapos papatungan pa yun ng interest. So, syempre, compounded na yun, kung tutuusin, hindi lang yun yung sinasabi nga, di ba? Kasi dito, ang mga financing companies are able to put as far as 60%. Legal yun, ha? 60% ng value. So, ano yung ibig sabihin nun? Sa $10 na hinihira mo, may patong na kaagad sila na $60. Kung yun ang gusto nilang sundin, ano? Base dun sa pinakamataas na interest rate. Pero, syempre, merong margins yan. Diba? Depende yun dun sa umuutang. Kung good payer ka, then yung margin mo mababa. Diba? Ibig sabihin nun, yung interest na binabayaran mo mas mababa kumpara dun sa iba. Habang nagde-default ka, tumataas yun. Diba? Kasi nagko-compound siya eh. So, kaya nga sinasabi nila, ako sa akin, nakikita ko lang dito, wini-weed out nila. So, ginagawa nila niyan, nililinis nila lahat ng mga medyo hindi naman seryoso, medyo doon nagkakaproblema. Diba? Kasi may mga iba dyan, talagang pag nagdelinkwente ka, sangkatutak na mura, sangkatutak na, anong tawag mo doon, Tita Kerry? Paghaharas. Pananakot.
0: Kasi, kapag hindi ka na kaya nung financing company na, di ba, na piliting magbayad sa kanila, anong gagawin nila? Sa outside collector na yon.
1: Correct.
0: Ipapasa. So, pagdating po sa outside collector,

0: patungo yun.
1: Mm-hmm.
0: Pinapatungan pa yung dapat na bayaran mo na total, no? Nung inutang, pati interest, doon sa ano ng interest pa ng outside collector.
1: Correct, correct, correct.
0: Kaya, ano po eh, masyado ng, ano, napaka laking sakit ng ulo, di ba, sa ating mga kababayan, kung paano ka makakaahon. Ito pa ang isang masakit. May utang ka na sa financing. Dahil, meron sa yung ano dito, sa atin sa Pilipinas, di ba, na humihingi sa iyo ng tulong again, eh, imagine mo, kung nag-iisip ka lang, may obligasyon ka na eh. Pero ang gagawin mo, doon ka pa kukuha ulit sa hindi legal. Hindi pa legal na financing. Di ba?
1: Loan shark, loan shark.
0: Kapit ka pa sa, kapit ka sa patalim eh. Hindi nga malaki, maliit nga lang yung inutang mo, pero hindi mo akalain na mas lalo pang kumuha ka ng batong ipupukpok sa ulo mo dahil na mas lalong mas malaking problema at interest doon sa ano, walang license.
1: Agree.
0: Na na ano na na financing. So iyon, ano po lalo ang gagawin noon? Pananakot, pangaharas, lahat ng klase na pangaharas gagawin ko noon. Kasi walang takot po yun eh. Hindi yung sumusunod sa batas ng Hong Kong. So, sino ang may kasalanan ko dyan? Tayo.
1: Sabi nga
0: kasi alam mo na eh. Alam mo nang wala kang kakanyan. Kaya, itong ginawa na ito ng ano, ng Finance Department ng Hong Kong, eh, ano to eh. Para sa akin, madami ditong makikitang kabutihan kasi yung kakanyahan mo lang eh. Sa kinikita mo, na yun nga sabi mo, ipinaliwanag mo ng una, di ba? Na, kumbaga, ilang porsyento lang, 35%, di ba? Nung sa salary mo, yun lang.
1: Yun ang ibe-base doon, doon sa sisingilin sa'yo. Sabi nga dito ni Ms. Barro, noon po kuya Mike Tita Kerry, umuutang din po ako, binili ko ng rice field at nagpagawa po ako ng bahay. Pero binayaran ko po yun, pero kung nagpapaaral ka, huwag umutang kasi di mo na kayang bayaran ang inutang mo. Sabi ni Tita Ada, ako po, utangera no, numero uno. Ito yun. Sabi ni Tita Ada, lalo na nung nagpapaaral po ako, awa ng Diyos, hindi ko po naranasan yung tinawagan po ako ng kolektor. Kasi alam ko yung obligasyon ko at kung kailan nila, kailangan nila ng pera sa Pinas. Pabayaan ko silang magremedyo kaysa masira ako sa bangko. Sabi ni Danya, hindi masama ang umutang as much as alam mong obligasyon sa pagbabayad at hindi mas malaki sa sahod. Nakatulong sa akin ang pag-uutang sa pinagawa kong bahay at sa tuition. Nakapagpatapos na ako ng college and hopefully last na loan na nga ngayon ito.
0: Wow. Diba? Alam mo, ang daming good stories ha, ng mga nag-ano, ng utang sa maganda pinuntahan.
1: Yes. True. Sabi kasi nga dito,
0: pagka pinungutang kayo ng luho lang, luho, hindi talaga ano.
1: Wala talagang mangyayari.
0: Alam niyo yung thinking ninyo, dahil luho ang inuna ninyo, hindi talaga ano eh, seryoso.
1: Agree.
0: Yung ano ninyo, intention niyo ng pagbabayad.
1: Sabi ni Gail dito, paano hindi malulubog yung iba sa utang? Buong kamag-anak binubuhay ni OFW. Tapos, kinakain niya na lang sardinas lagi yung kakilala ko. Learn to say no. Wag sobrang uto.
0: Uto. Totoo yan.
1: Diba?
0: Totoo yan.
1: Sabi nga ni Ursula, aminin niya, kami po yung may kasalanan. Sabi ni Mitch, yes. Yung iba naman po, pinagagamit naman ang name nila, then yung gumamit ng pangalan nila,

0: tatakas. Pero ngayon, doon sa mga tumatakas po, ha? Alalahanin niyo. Hindi lang may karma. Pwede na ho kayong habulin sa Pilipinas. Dahil yung mga financing companies dito, may sarili, may mga ano na sila, retainers na sila sa Pilipinas na mga abogado.
1: Dito yung mga legal ano
0: meron
1: dito.
0: Meron na po 'yan, meron na. So, wag niyong sabihin na wala akong kaalam-alam diyan sa sitwasyon na 'yan.
1: Okay. At ang utang ko sa Hong Kong.
0: Oo. Mali 'yan.
1: Di ba? Walang jurisdiction dito.
0: Kalokohan 'yan.
1: Maraming ganyan yung mga ano talaga? Expert
0: sa hindi mo maintindihan. Expert sa kalokohan.
1: Oh, expert sa ganyan.
0: Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating programa, sa ating program sa araw nito. Of course, anong sa inyo is coming right up next sa pagbabalik ng ating ika-37 anibersaryo ng PTS.

0: Tuturo at opinyon tungkol sa Pinas o balitang OFW. Kung may opinion ka, say mo na. Huwag bastang manahimik. Dapat mapakinggan ang inyong tinig dito lang sa Anong Sa Inyo?
1: Balik po tayo sa ating programa. It's 4 minutes past the hour of 10 o'clock on our 37th year. And of course, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik sa ating programa. Tuloy-tuloy po tayo hanggang 80 na si Tita Kerry.
2: Kung wala kayo, wala kami dito.
1: Wala kami dito. Hindi uso kasi dati kasi na ano kami dapat ang pasalamatan niyo, hindi. Tandaan niyo po, it is really up to ang position namin is really up to you. Habang nandyan po kayo, narito po kami. Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating programa at kung ano-ano pa yung mga inaano niyo. Sabi nga ni Tita Gil dito, ang motto ng palautang mahilig tumakas. Wala naman daw nakukulong sa utang. Yun ang sabi. Sabi ni Tita Kat, thankfully, ako dito sa Taiwan, di ko na-experience ang mag-loan. Noon, nasa Hong Kong yun, dalawa kong kapatid, tagabayad ako. Eh, ang sakit talaga nun. Sabi niya, sakit ng ulo, grabe. Well, you know, yung pinag-uusapan natin na yan, it is sad when yung mismong fellow kababayans natin ang nalalagay sa ganong sitwasyon. Hard it may seem, pero ganyan talaga. And it's beginning to be rampant, ika nga. But sabi nga nila, hopefully, with itong ginawang hakbang ng Financial Services Department ng Hong Kong, gaya ng sinabi ko nga kanina, it will weed out those people who are asking yung mga kababayan natin on higher interest yields. Ang masakit lang dito, ako ang payo ko lang sana, kung kayo po'y nahihirapan sa anong sitwasyon na ganyan, puntahan nyo po yung financing company talaga.
2: Yes, talk to them. No?
1: Kasi madali naman po silang kausap. Especially if you've had a good track record with them.
2: Yes.
1: No, sa panimula. They will restructure your loan.
2: Kaysa yung taguan mo, iwasan
1: correct,
2: mo.
1: Correct, correct.
2: Hindi ka sumasagot sa mga correct, tawag correct. Mo.
1: Mas mabigat po 'yon. Mas mabigat po yung sitwasyon na 'yon. Hayaan mong yakapin mo yung responsibilidad na 'yon. Especially now, no? Let us be also be aware na Hong Kong is passing through a cyclic cycle, no? May cycle na pinagdadaanan na nagta-transform ulit siya. Yung transformation na ito before, sabi nga nila, before it will get a little bit worse before it gets better. Pero nagpipick up na rin po siya unti-unti. But it has to transform to a different position. Bakit ko sinasabi yung transformation na yun? Diba? May mga iba sa inyo, alam ko na in the past week and a half or 2 weeks, may mga lumalapit sa amin na ang tagal nyo na dyan sa amo nyo, bigla kayong nirelease. Diba? For one strange reason or another, it could be because nag-iisip din sila ng pagtitipid sa sitwasyon. So, ganun po yung ginagawa nila. So, alam nyo naman po dito, Hong Kong has a very, very straightforward, very box kasi yung isipan ng mga tao dito. No? Pag mahina ang ekonomiya, they actually spend less. Ibig sabihin nun, nagtitipid sila. Ganun lagi yun. When the economy is getting better, slowly, sila naman po ay nag-i-evolve muli at gumagastos naman sila. Pero, hindi kagaya natin, regardless of whether maganda ekonomiya, hindi magandang ekonomiya, gumagastos pa rin tayo. Pero tama yung sinabi kanina na isang kababayan natin, ano? Na you can only do so much. Diba? Kaya na kailangan

0: kailangan yung mga kasama mo, kagaya ni sinabi nga ni Dory, mayroon kayo kailangang kaakibat at katapat na marunong mag-budget doon sa side nyo kung nasaan sa Pilipinas.
1: Dito sa Pilipinas.
0: Oo, di ba?
1: Ano masabi nga ni Jennifer? Nakaka-proud kaya maging utangera. Lalo na at marunong kang magbayad at makipag-usap. True. Alam mo, yun ang huwag niyong iwawala sa sarili ninyo. Kasi kapag ka kayo tumakbo sa inyong pananagutan, para ho kayong ano eh, nawalan ng dignidad.
0: Agree.
1: At pagpapahalaga sa inyong buong pagkatao.
0: Agree.
1: Di ba? Mas maganda ho yung hinaharap. Kahit kanino ka, may pananagutan, harapin mo. Sabihin mo yung katotohanan. The truth will set you free.
0: Agree.
1: Maintindihan man niya yun o hindi, hindi ikaw ang magdadala nun.
0: Agree.
1: Di ba? At least doon, truth, ano ka eh, totoo ka sa sarili mo. Eh, ang hirap pa naman pagka ikaw mismo sa sarili mo, nagsisinungaling ka, di ba? Wala kang respeto din sa sarili mo.
0: Agree.
1: Eh, sabi nga ni Helen, ako masasabi ko, a big help ang financing company dahil napagtapos ko ang mga anak ko. Nakapagpatayo ng maliit na bahay. Hopefully, last loan ko na nga ito. Di ba? At pero, ano lang yan? Check na natin yan. No, importante, pag may utang, magbayad ka ng utang. Harapin mo yan. At maganda yung ginawa ngayon ng Finance Service Department.
0: Okay. Anyway, sa lahat ng ating mga kasama, oh, go.
1: Ito, mainit na usapin ito eh. Kung nanonood ka eh ng impeachment, nakita mo at nalaman ngayon ang mga pangalang ginamit sa confidential fund ng OBP o ng Office of the Vice President at ng DepEd. Nang si Sara pa, ang si Sara Duterte pa, ang secretary no ng Department of Education. Siya ang kauna-unahang DepEd secretary na nagkaroon din ng confidential fund. At ang lumabas na mga pangalan na mga recipient, secretary po ha, hindi bilang vice president. Kasi ang daming nabigyan din ng confidential fund eh, ng mga vice presidente. Ito po yung mga pangalan ng mga recipient na di malaman kung sino. Dahil pati ang mga tunay na mga pangalan nila ay wala. Dahil ba dahil sa confidential? Ito yung mga names na ano ngayon, kumakalat ngayon sa social media. Mary Grace Piatos. Asawa ko siya ni Renan Piatos. Kasi dalawa rin eh. Renan Piatos, Mary Grace Piatos. Di natin malaman kung magkapatid o mag-asawa ba yung Piatos na yan. Nova Santos, Miko P. Harina, Janice Marie Revilla, pero ito matindi, si Patty Ting. Kapatid yan ni Kati. Kati Ting.
0: Si Kati, di ba kasama doon sa listahan? Huwag mo nang sama yung mga hindi kasama sa listahan. Kasi yung bang ina sa pangalan na nila sa listahan, nakakatawa na siya eh.
1: Eto pa, matindi. Andy Lim.
0: Sige.
1: Asawa yan ni Madi. Ayan si Madi, Madi Lim. At saka kapatid niyan, si Kulim.
0: Lim.
1: Okay. Si Alejandro Pikit. Ang nanay niya, si May.
0: Pikit.
1: Dilat. Si Fiona Byong. Si Sispronio Balsak.
0: Pangalan pa lang, baho. Yan talaga. Buti. Yan talaga pang ano yun. Pang ano tawag dito? Pang ano yun? Pang-confidential talaga sa pangalan pala.
1: Pang-confidential yun. Yung Sopronio Potenciano, pang-confidential yun. Kasi ang alias is not support.
0: Hindi. Mali yung basa mo doon. Support yun, hindi support.
1: Support.
0: Support bagay.

0: pangalan mo kasi. Binibilisan mo kasi.
1: Oh, malalaman agad pag supot eh. No? Oh, hindi na confidential.
0: Supot.
1: Si Gabriel Bisaya.
0: Wala pa ako naki... Sa tanang buhay ko, pinanganak ko akong taga Negros. Wala po akong nakakasamang pangalan, Gabriel.
1: Gabriel Bisaya. Okay. Ito yung mga pangalan na dapat may kaakibat na totoong pangalan kung ang ginamit ay mga aliases. Lamang dahil confidential, pero sa reporting po nito sa COA, ay dapat na may kaakibat ng mga tunay na names, no? May mga resibo sa lahat ng pinagkakagastusan ng di kukulangin. Ito po kasi ang masakit dyan. Almost 612 million na pera ng taong bayan ang kailangang ipaliwanag at bigyan ng mga sapat na dokumento ng Office of the Vice President at DepEd. Diba? Ngunit sa evaluation ng COA, sangayon sa witness, kasi pinagpipilitan investigation daw eh, ni Robin Hood. Hindi investigation, kundi evaluation ng COA. Sangayon sa witness ng prosecution, wala kaya up to now, no? Na kaya red flag siya, no? Sa mga kasong isinampa sa pangalawang pangulo ng Pilipinas dahil siya lamang ang may pinakamalaking confidential fund. Kasi yung last ano na pinalitan niya si Lenny Robredo, zero.
0: Wala.
1: Si Jejo Marbinay, 6 million. Pero isinole dahil hindi ginamit, hindi nagamit.
0: Okay.
1: Pero siya, 1 year, 2025, 612 million. Yun po yung malaking question mark po dito. Okay? Ito po ay pera ng mga, kung ikaw ay isang taxpayer, at kung ikaw ay OFW na lumayo para makipagsapalaran sa ibang bansa, kailangan mo ring malaman kung saan at paano nagamit ang pera. Hindi ka dapat nagsasawalang kibo, di ba? Kung ikaw ang nasa kalagayan ng pangalawang pangulo. Lalo na't abogado ka. Matapang ka. Sa ipinapakita mo, di ba dapat hinaharap mo yan? Hindi lamang ang iyong mga abogado. Dahil lumalabas na sa loob lamang, ito pa ang masakit. Lumalabas na sa loob ng 11 days ay naubos ang confidential fund ng DepEd. Doon po sa ilalim ng pamumuno ni Vice Sara Duterte. Hindi ba karapatan mong malaman ng totoo? Kaya hindi tayo dapat maging tanga at bobo sa usapin na ito. Dahil kampi ka man o idol mo ang pangalawang pangulo, kung walang itinatago talaga, dapat ang mismong Vice President ang humarap at magpaliwanag. Ikaw, anong say mo?
0: Ang say ko, hinahanap ko ngayon kung sino may-ari ng Piatos.
1: Mary Grace Piatos.
0: Hindi, yun yung pangalan nung binigyan. Pero yung may-ari ng Piatos na kakanin. Sino ba yun?
1: Kakanin kasi. Ano yun eh? Junk food yun.
0: Oo
1: eh.
0: Oo nga, Piatos. Ano ba spelling nun? Double T ba yun? Oh, Piatos double T chips. Okay.
1: P-I-A.
0: P-I-A-T-T-O-S. Diba?
1: Yeah.
0: Sino nga? Ah, ano siya? Jack and Jill. Oh,
1: eh, pumunta sa hill yun.
0: Oh,
1: diba?
0: Oh.
1: Went up to, ano, diba?
0: The hill. To the fetch hill. A pail of water that fell down and broke his cup and Piatos came tumbling after. Go kong way ba? Oh, so ano siya? URC. URC. Oh, so URC. Okay. Ang gulo kasi naman eh. 'Di ba? So, ang ka-question ko diyan, is it really ano na kung meron ka ng ganung kalakit in 2025 lang 'yun na 600 million na confidential fund. Eh yung binabayad lang ho natin. Tandaan niyo po ah, yung binabayad lang po doon sa renta ng isang lugar na kanilang ginawang parang safe house.
1: Safe house.
0: Oo. Lumalabas magkano? 2 million isang araw? 2
1: million. 2 million a day.
0: Intindi naman talaga yan.
1: Sabi nga ni Emily, wala ba si Malu Wang?
0: Wala. Sabi nga ni Tita Kat dito, wala namang mga supporting documents. Like, yung terrorist sa school. Eh, wala namang school na masasabi pero may pondo. Tapos, sabi 100% accomplished. Eh, nasaan yun? Diba? Yung question ko nga dito is this eh. In the midst na nangyayari po ngayon, we really see how, sadly, malaking bahagi po ng ating gobyerno, especially, nung legislature, okay, wag na natin sabihin muna na yung gobyerno, administrative yun eh, yung, especially in the Senate, who really doesn't understand how things are. Makikita nyo po yung kakulangan ng pagkaintindi na nangyayari ngayon. Ginagawa nila just for the sake of argument na meron po silang maaaring sabihin para ma-explain yung situation, eh gagawa na lang po sila nung kanilang ika nga, gustong batikusin at saka yung side of the story nila para lang pahabain yung paglilitis. The sad part about this, alam nyo po, the longer this becomes, the harder it is for all of us. Lahat po tayo nagsasuffer dito. And nakikita natin yung suffering natin sa incompetency na walang mga kakanyahang senador na nagtatanong lamang for the benefit, not of the doubt, but for the benefit of their situation. Tingnan nyo na lang po ito. Hindi ko, kaya alam nyo po sa pang-araw-araw, I only listen doon sa summary. Kasi yung dumating na naman si Senator Padilla. Nagtanong na naman siya. Nang umakit ka na ba sa bundok? Alam mo ba kung ano ang mga nangyayari sa taas ng bundok? 'Di ba?
1: Oo.
0: Sinabi niya 'yon. At sinabi niya, di siyempre sumagot naman yung yung witness. Sabi niya,
1: witness.
0: Oh, lumakit naman po ako. So alam mo ba kung ano yung hirap at pasakit ng mga kababayan natin doon? So hindi naman ho ako aware eh. Oh, di hindi ka pala well-rounded. That means
1: hindi naman niya audit yung mga puno sa bundok.
0: Di ba? So, having said that, nakikita niyo po, di ba? Yung mga issues na ganito is irrelevant to sa pinag-uusapan.
1: Na...
0: 'Di ba? And the sad part, ito yung masakit dito eh, 'di ba? When we watch it in the day or the kumbaga patapos na yung araw, ito yung mga nakikita natin eh. Ito yung na-highlight eh. 'Di ba? It's not the real main pagbabatikos at pagbibigay ng ebidensya sa kabuuan ng paglilitis.
1: Bilang ano no, bilang judge, diba? Tumatayo silang mga judges.
0: Yes. Yes.
1: Kung saan dapat talaga impartial eh.
0: Yes.
1: Dapat yung pagtatanong ng mga senator judges ay pagpapalabas ng mga ebidensya. Hindi ho yung ang namumutawi at lumalabas sa kanilang mga bibig ay sila ang nagiging defense lawyer ng akusado, which is wrong. Yun po yung mga ano eh, nakikitang ano dito sa ibang mga senator dyan. Yes. Mapa ano yan? Mapa prosecutor o mapa defense, di ba? Kailangan balansi sila eh. Lalo na sa mga pagtatanong. Dahil karamihan ng nanonood ay gustong matuto eh. Pero kung ang gagawin mong ano ngayon ay para lalong tangahin, bobohin yung mga nanonood, eh, hindi maganda.
0: Kagaya nung ganyan, di ba, the question of Senator Amy Marcos, di ba, yung explanation mismo nung taga-COA, sabi niya, di ba, pag nalaman na pala at napatunayan yun, di ba, kailangan talaga aksyonan ka agad yun. Ang ginagawa naman ni, ang sinabi naman ng ating senadora, at sabi niya, eh, hindi, okay, nandun na tayo, na kailangan aksyonan siya. Pero hindi nangangahulugan na hindi mo pwedeng iakit sa Supreme Court. Di ba? They're trying to bring, sabi nga natin eh, di ba? Hindi naman dito inililitis yung action na nangyari. Na nagnakaw o di umanong nagnakaw. Ang nililitis dito is misappropriation or yung use nung perang inalat sa kanya. Kaya nga,
1: kasi wala akong nakaano eh. Walang nakaano dito na mga ebidensya ng ano eh, naka-attach.
0: Wala
1: doon
0: po.
1: Doon sa audit ng OWA, walang mga naka-attach na mga resibo.
0: Oo. So, kaya nga sinasabi natin, it is not the crime of theft o pagnanakaw ang iniisip natin dito. Is the kumbaga, inappropriation nung funds na ginamit. Bakit ganun? And this is exactly similarly doon sa mga tinatawag po natin sa flood control. But the flood control is totally different. Kasi yun, talagang di ba? Hindi naman miyembro ng matataas na gobyerno yun, matataas na tungkulin sa gobyerno. No? Yun talaga, pagnanakaw talaga yun at pangloloko. So, ang iniisip na liya dito, kung paano nagkaroon ng ganyang pera, nabigyan ng ganyang kalaking pera, at ginastos ng ganung kabilis na wala namang proper due diligence yung pag-face niyan. In fact, kita nyo po, ang dami yung mga pangalan. Ni inalat doon yung mga amount na yun. Pero some of those 600 amounts...
1: 600 plus eh.
0: Diba?
1: 600 plus ang names na ano... nasa confidential na mga binigyan daw ng mga
0: pera
1: o reward no. Kasi ang ano lang dito siya yung unang-unang vice presidente na kaya po tinatanong, siya yung unang-unang vice presidente na tumanggap ng napakalaking amount nung confidential fund. Tapos, ang pinaka ano pa dito na dapat ipaliwanag, siya rin ang kauna-unahang DepEd secretary na tumanggap naman ng another confidential fund.
0: Doble-doble yun.
1: Kaya doble. Kaya umabot nga lahat 612 million pesos.
0: Unbelievable.
1: Tapos yung isang ano, at dito ko makikita na doon sa land bank witness, pinatunayan lang na talagang may withdrawal. Na walang manager's check, walang check, walang cheque, kundi cash na winidraw.
0: Tingnan niyo po yun ha. Yun yung pinag-usapan namin ni Tita Kerry kanina ng umaga. How can someone, ito ha, go right straight to a counter of a branch, di ba? So ibig sabihin nun, hindi siya yung main office nung bangkong yun, which is Land Bank. Okay? Pupunta kayo doon, magkakas kayo ng 100 plus million. Di ba?
1: 125.
0: 125 million. Eh yung dahil branch ka, wala ka namang ganung kalaking pera.
1: Walang ganong kalaking-alaki. Oh.
0: Di ba? Hindi magre-release yun. So, ang ginawa nila, tinawag ngayon nila yun dun sa main office. Yung main office ngayon, nagpadala ng, yun na nga, 125 million doon sa branch na yun. Hindi ba alarm bell yun? Alarm bell yun. Bakit ka mo? Sa branch ka na ganong kalaki. Eh kung mismo nga dun sa main office, for sure, kikwestiyonin nila yun. So, just imagine how these things have been happening, di ba, sa mismong na alam. Alam nung higher ups.

0: kaya sinama sa kaso kasi doon pa lang sa preliminary ng Justice Committee, 'di ba? Na para magkaroon ng impeachment laban kay BP Sara, doon nakita na nila na meron talagang mga discrepancy na tinatawag, no? Doon po dito sa Article 1, no? At dito sa pag-i-issue ng confidential fund kay BP Sara. So yun, para lang malinaw, tayo walang kinakampihan dito, pinapaliwalag lang natin kung ano po yung nakikita natin dito at live naman yan eh, na napapanood po ninyo. Kaya nga lang, talagang mahirap pong makita ng isang nagbubulag-bulagan yung tunay na issue.
1: That's true. Okay, we're gonna take a break. Babalikan po namin kayo. Final 30, coming your way.
2: The provisional registers and emissions lists have been released. Check your registration particulars via I Am Smart or vr.gov.hk. Contact the registration and electoral office by August 25th for any questions. If you get a reminding letter, reply quickly to keep your voter status. The deadline is August 25th. Please update your contact details too. For inquiries, call 2891-1001.
3: Mga friends, may $300 extra coupon para sa'yo. Yes, totoo yan. Kung bago ka sa Prime Credit, mag-apply lang ng loan. May extra $300 supermarket coupon ka na matatanggap upon successful drawdown. Huwag mag-alala sa mga existing customers. Makakatanggap ka ng extra supermarket coupon upon drawdown. $200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers at $100 supermarket coupon naman para sa refinance customers. For more information, bisitahin lang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Kaya anong pang inaantay nyo? New, repeat, or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupons. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayaran ang inyong hiniram. Huwag magbayad sa mga intermediaries. For inquiries, tawag lang sa 2281-7470, 2281-7470.

0: Balik po tayo sa ating program at 9:32. Sabi nga ni Tita Edna, okay, mula sa Italy, sabi niya, samantala, pag ordinaryo kang tao, pag nag-remit ka dito ng 1,000 euros, may question na yung tatanungin ka kung saan galing yung ipinapadala mo. Di ba? That's a question. Pero syempre, ano yan eh? AMLA yan eh. Di ba? That's a anti-money laundering question yan. Hindi lamang yan sa Pilipinas kung hindi sa iba't ibang parte ng daigdig. That falls also dito sa Hong Kong, no? If you send about $7,000, kini-question talaga nila yan. Tita Alpha, hanggang ngayon, kulang pa rin ang silid paralan. Di ba? Dapat nagawan na yan ng paraan dahil sa laki ng pera.
1: Laki ng pera.
0: Di ba? Sabi nga dito, sabi nga ni Attorney Kapunan, ay scam ng taong bayan. Budol talaga yung 612. Ang ganda nga ng explanation ni ano dyan eh, ni Attorney Kapunan. Sabi niya, yung scam na yan, para yung humingi ka ng pera sa nanay mo. Di ba? Ang halaga ng pera, let's say, sabihin na natin, 2,000. Yung 2,000 na yon, may pinaglalagyan yon, di ba? May paglalagyan siya. So basically, sabihin na natin, pag siguro kasama diyan kuryente, tubig, gas and whatsoever. Ang ginawa mo, sabi nga niya, binili mo ng mga makeup at binili mo para pang sarili mo. Di ba? So doon lumalabas ngayon, sabi nga ni Attorney Kapunan,

0: kumuha ka ng ganong kalaking pera na sinabi mong ilalaan mo sa mga ganitong paraan, siguro, classrooms o whatever na inilagay mo dun sa iyong report, di ba, na proposal, only to find out sa iba mo nilaan. Di ba? So, yun na yung gusto nating sabihin dito. Like what we're saying, di ba, not being partial sa situation. Di ba? Ibig sabihin nun, wala tayong pinapanigan dito sa ating sinasabi sa inyo ngayon. Ang ating lang tinutukoy dito is, why are we experiencing such a dilemma sa kabuuan po ng Pilipinas?
1: Eh nga, sabi ni Tita Evelyn, ni Evelyn Imperio, ay nakuyang si Robin Hood, mga walang kwentang tanong, nakakabobo. Sabi ni Tita Agnes, my gosh, mag-withdraw ka nga ng remittance mo sa bank, maraming question.
0: That's true.
1: Which is true.
0: Sabi nga dito, idagdag natin siya kay Tita Agnes, sabi niya dito, yes, may pinirmahan akong anti-money laundering form when I sent 5,000 last Friday at marami pang tanong. Sabi nga ni Jennifer Ortiz, the best talaga yan si Attorney Kapunan, pati yung sense of humor niya, di ba? Imagine niyo, ang galing nga nung sinabi niya noon, di ba? Kasi nga, pinagdidiskusyonan ng prosecution at saka ng defense kung kaninong papeles yung babasihan. Sabi niya, ate, sa amin, okay lang yun. Kung sa inyo yan, di na lang basihan natin kasi pareho lang naman yung papeles, di ba? Bilisan na natin kasi manunood pa ako ng Odyssey eh. Di ba?
1: Eto pa, isang matinding balita today. No? Formal nang hiniling ng Estados Unidos ang extradition ng self-appointed son of God na si Pastor Apollo C. Imoloy.
0: Patay na tayo dyan.
1: At binigay na daw ng ambassador to the US, no, ng Pilipinas, na si Ambassador Babes Romualdez, ang formal request ng US, ng Estados Unidos, sa extradition ni Kibuloy para harapin ang kanyang mga kaso doon. Ang request daw ng US ay kung pwedeng ang custody ni Pastor Kibuloy ay maibigay sa kanila para litisin sa kasong sex trafficking at racketeering na kinakaharap nga nito sa Amerika. Ang formal request daw na ito ay naipadala na sa Department of Justice ni Ambassador Babes Romualdez at naiforward na rin sa DFA. Kung inyong matatandaan, inaresto si Pastor Kibuloy noong September 2024 sa compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao dahil sa kasong paglabag sa Republic Act number 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. At dahil di umano, maraming batang pinagsamantalakan na kunwari raw ay pinag-aaral and was chosen by God para niya sipingan at iyon daw ay hindi siya kundi ang Holy Spirit. Yan po ay galing ha. Galing po yan sa tagapagsalita ng Philippine National Police noong siya ay under investigation. Ito po yung nakalap nilang mga impormasyon. Anak ng tokwa, no? In fairness, ang ganda ng mga member ng choir ng ano, ha? Ng KOJC.
0: Akala ko kung ano yung in fairness mo.
1: Bawal ang pangit doon. May kinakaharap din siyang kaso, qualified human trafficking dito sa Pilipinas na walang piyansa sa ilalim ng Section 4A ng Republic Act 9208 at kasalukuyan itong dinidinig sa Pasig Court. Mahihirapan daw ang Pilipinas na e-extradite agad si Pastor Kibuloy. Bakit? Dahil may kaso na siya

0: punto sa Pinas na dapat niyang harapin muna bago siya payagan na makalabas ng bansa. Kaya aabangan natin ang susunod na kabanata sa Appointed Son of God na mukhang wala yatang visa ngayon. Ang lakas niya sa itaas. No? Ano kaya nangyari? Baka kaya nagkaroon ng impeachment din sa taas. No? Dapat paimbestigahan. Bagay confidential yon, no? Pag galing sa taas, confidential yon eh. Diba? Kaya, anong sa inyo? Dapat ba si pastor na i-extradite sa Amerika o dito na muna sa Pilipinas dahil may kaso siya? Anong sa inyo?
1: Ang question siguro dyan, kahit na balik-balik na rin natin, to be able to find na meron kang kaso sa iba't ibang lugar, eh, makakatulog ka pa kaya yan? Diba? Eh, ang tanong dyan sa sitwasyon na yan, whether yung extradition or yung pinapataw sa kanyang kaso doon, maaaring supersedes the case here. Kasi doon, yung kanya, sexual abuse yun nandun.
0: Sex trafficking tsaka racketeering.
1: Racketeering, yan yung paglalabas-pasok ng pera eh. Diba? May nahuli na dati nung time na yun, diba? Doon sa kanyang
0: erbano. Bilang yun, pati yung mga pinadadala doon, na mga bata, sa US, na, di ba? Na labag sa batas ng Hong Kong immigration yung ginagawa dahil yung iba
1: Philippine US immigration.
0: Yes, sa US immigration. No?
1: Okay. Well, sabi nga dito, ha, ito ba, ang base dito. Ang extradition law sa Estados Unidos is a legal process used to surrender a fugitive to another state or country. Rules differ significantly depending on whether the request is between the U.S. interstate or between the U.S. and a foreign nation international. Okay, yun yung sinasabi. International extradition treaty. The U.S. must have a valid bilateral extradition treaty with the requesting foreign country. So, ibig sabihin ng Pilipinas, meron tayong extradition between the Philippines and the U.S.
0: Yes,
1: meron tayong yan. Okay, sinasabi dito, regulated by the federal law and handled by the U.S. Justice Department. Dual criminality. The act must be a crime under the law on both the U.S. and the requesting country. So, ibig sabihin nun, kahit nasabihin na natin, both ways, meron siyang kaso, yung kaso na yon ipinapataw in both sides. Diba? Sabi dito, political offense exception. Extradition denied for purely political crimes. Eh, hindi naman political crime to eh. Diba? Talagang criminal problem po ito, no? Specialty doctrine. A surrendered fugitive can only be tried for a specific crime listed on the extradition request. Eto ngayon, the final decision to surrender a fugitive to the U.S., vice versa, di ba, a country, rests with the U.S. Secretary of State. So kung talagang galing na yan sa White House, Secretary of State na nagsabi, dinaan sa Department of Justice, eh kailangan ipatupad dyan. Yung ang tanong na lang dyan, sino ba ang magsusupersede? Yung kasong pinagdadaanan niya ngayon sa Pilipinas?
0: Pinakarap niya rito?
1: Or yung doon sa Estados Unidos?
0: Estados Unidos.
1: Diba? So, yun na lang yun. Pero
0: ay, padala daw sa extradite daw.
1: Sabi dito, ipadala na siya doon dahil isa yan sa umaasang mapapalaya lalo si Inday Lustay.
0: Sabi pagnanalo ng, si pagnanalo Inday si, Sara.
1: Okay. Ipadala na lang sa US, sayang yung pinapakain ng gobyerno sa kanya, sabi ni Tita Alpha. Sabi ni Tita Agnes dito, pagkagising ko yan ang nabasa ko sa Facebook page ni Senator Risa Ontiveros. Sabi ko, good news, about time na may extradite na nga si US, sa US si Kibuloy. Sabi din man dito ni Jennifer, isama na rin daw yung mga bumoto sa kanya kay di,

0: isama na din ni Kibuloy yung mga bumoto sa kanya, 'di ba? Nakakulong na binoto pa. Kalokohan talaga ang Pinoy. 'Yan yung sinasabi natin. Pero gagaya ng sinasabi natin, all these things have caught up. Eh. 'Di ba? Umano na eh. Yun yung ipinagpaliban nila sa loob ng 6 na taon. 'Di ba? Yung pagpapatakbo nila sa ganitong sitwasyon, dumating na ang panahon. Maliban sa kaso niya sa Pilipinas, may kaso rin siyang kinahaharap o haharapin sa Estados Unidos. Doon sa mga ganitong sitwasyon, hindi ko lang alam or malalaman pa kaya natin or tatapusin pa kaya muna yung kaso sa Pilipinas bago siya paliparin or magkakaroon ng negotiations ngayon. Hindi natin alam yan eh, di ba? Kasi ano yan eh, government to government yan eh. Oh.
1: May matindi pang balita na kumakalat ngayon, no? Na na-aresto na si Senator Bato de la Rosa. At ang chismis, ang chismis.
0: Chismis.
1: Dinala na daw ito sa The Hague. Pero tigas naman ang tanggi ang NBI dito, no? Sabi ni Director Matibag na wala daw siyang alam, no? Dito, pero nung in-interview, parang nakangiti. At mas malaking question mark na totoo daw ang chismis. Yan, sabi yan ng malilikotano na mag-isip, no? May standing order pala si PBBM, si Pangulong Bongbong Marcos, sangayon sa palasyo, na kailangang arestuhin na si Senator Bato de la Rosa dahil may standing warrant ito mula sa ICC. At ito rin ang ginawa ng palasyo na nagkibit balikat lamang, di ba, ang Pangulo nung inaresto at dinala na si Tatay Digong sa The Hague nung last year. At nakakulong nga ngayon, no? At dinidinig ang kaso niya. Dahil kasama pala sa mga kinasuhan, no? Din sa ICC, na kasama nun ni Tatay Digong sa War on Drugs, no? Siya pa mismo ang nagturo kay Bato. Di ba? De La Rosa sa isang hearing sa Senado yata yan, no? Sa Kongreso, na sinabi niya, yan ang number one DDS ko. Kaya napakamot si ano nun, si Senator Bato.
0: Wala na nga siyang buhok, napakamot pa.
1: Napakamot. Wala pang sinasabi ang palasyo kung totoo ang balitang ito o hindi. Pero malakas ang ugong na balita. Ginawa daw ito para tahimik lamang, walang gulo, dahil for sure daw, baka may mga mag-rally at manggulo. Hindi natin alam, totoo kaya ito. No? Kasi mainit ngayon dito eh. Susunod naman daw na may warrant of arrest na rin si Senator Bongo. At baka ilabas na din daw ito this year. Kaya malalagasan na naman ang minority. Dahil nakakulong na nga si Jinggoy at si Marcoleta. At kung totoong nahuli na si Bato at susunod na si Bongo, malaking dagok ito kay Pedro, kay Peter, at kay Pia, at sa buong minority group. Baka din daw malaki ang tsansa, no? Ang sinasabi na ma-impeach nga daw si VP Sara. We, kayo, anong sa inyo?
0: Matulog na tayo? Kasi
1: tama si Derek.
0: Si Derek. Hindi kasi, alam mo, ang dami ng ano eh, parang, ano ba tawag dyan? Yung, sumobra na yung kapal noong, hindi ng mga mukha nila, kasi alam na naman natin, matagal lang makapal yung mga mukha nila. Pero yung kapal noong patong-patong na question sa kanilang pagpapatakbo ng gobyerno. 'Di ba? So sa ganitong sitwasyon, parang pag hindi pa nakikita 'yon nung mga taong

0: nagbubulag-bulagan sa katotohanan, ewan ko na, hindi ko na malaman. In fact,
1: ah, hi ko muna to Nora Jones, ha? Oh, nanonood sa atin. And diba? Happy birthday to Beth Palumayan. Happy birthday today.
0: Okay, happy birthday. Yun lang yung sasabihin ko na sa sobrang patong-patong na yan, how can you still get away with the things that you have done to destroy the country? Di ba? Kasi ano kayo eh? Intertwined kayo eh. Oh. Tapos, imposible naman na hindi mo alam kung nasan si Bato. Sabi nga nila.
1: Yan nga daw ang sinasabing, never underestimate the power of the president.
0: Oo, oh, di ba? Kasi ako, I'm sure, baka naman kapitbahay ni, ano yan, ni presidente, nasa Arlegi lang yan. Yung dating tinitira ni President Cory, baka nandyan lang yan, nagkakape. Di ba, sabi nga nila, the only way...
1: Mukhang maugong ito ha. Mm. Ilang mga sa social media, ang nagsasabi, no? Na parang ano daw inilipad na kagad si Senator Bato de la Rosa, pero wala pa akong ano dito ha.
0: Wala pang
1: na kumpirmasyon.
0: Hindi, tsaka pag kung sakali man nahuli na siya, let's say 2 days ago, eh dapat nag-confirm na yung ICC, di ba? Ganun lang yun eh, ganun kasimple
1: eh,
0: yun.
1: Eh, meron ding ayaw din ng ICC na maging kagad, dahil sa kanila, dahil may mga nagrarally din doon eh.
0: Lit-lit lang ng rally na yun eh. Eh di ba, pati nga, malihis lang tayo ng konti bago tayo bumalik para lang makaubo lang tayo ng konti, ano? Makahinga tayo ng magandang simoy. Congratulations sa ating batikang tennis player na si Alex Ayala.
1: Diba? Ito nga, sasama natin yan sa ating anong simoy.
0: Oh, pero teka muna, congratulations sa pagwagi niya sa Washington DC Open, 'di ba? Sa
1: Mugadala DC Open.
0: First time niya yan ever in her career. At kararat kakatapos lang yung kanyang this morning, Hong Kong time, katatapos naman yung laban niya at center court ng first game naman niya, first match niya sa Toronto, di ba?
1: Yes. Itatapusin na natin itong binigay natin kay Alex Ayala.
0: Sige.
1: No? Na meron na tayong tennis world champion ngayon. Di ba? Dahil nanalo ang pambato nating Alex Ayala sa nakaraang makasaysayang Mubadala DC Open. Yun, imagine, inalo ni Alex sa DC Open ang pambato ng China na si Qin Wensheng. Kaya nakapasok siya sa round 16, no, na dating world number 4 sa round 32 na kanakalaban niya. Inalo rin niya rin ang dating world number 1 na si Naomi Osaka.
0: Mm-hmm.
1: At mula dito ay parang hindi mo siya nakitaan ng kaba at buong-buo ang kanyang loob at tapang nakarapin niya ang magagaling na world tennis player. Noong 2021, nasa 526 ranking lang si Ayala. Noong 2022 ay pang 214. Noong 2023, pang 190 siya. Noong 2024, pang 147. At nung last year, pang 53. At ngayon, 2026, hindi pa natatapos ang taon, ha? Nasa pang 20 na ang ranking ni Alex Ayala. At malay natin, dumating ang pagkakataon, hindi man this year, o baka next year, meron na tayong pang top 5 o baka siya na ang nasa top 1.
0: And consider niyo po na siya ang kauna-anahang Pilipino and Asian at that. Asian. Di ba?
1: Yes. Ito pa, sa ginanap na finals. Siyempre, dami nagulat. Maging ang kanyang nakalaban na pambato ng US na si Jessica Pegula na world number 3. Dahil sa dami ng mga Pinoy na umattend at nanood ng finals. At ito rin ang nagbigay ng lakas ng loob at inspirasyon kay Alex na huwag matakot at gawin ang lahat para maipanalo ang laban. Imagine, nasa dehadong posisyon siya dahil pambato ng US

0: nang ismong doon sa lupain ng Amerika, doon pa siya lumaban. Ay nako, bumawi si Alex ng gusto nung matalo niya na sa third set. Napaiyak po siya at napamura pa nga. Di ba?
1: Buti na lang tumalikod siya.
0: Bumura na nailabas niya ang matinding tensyon. Kaya matutuwa ka talaga bilang Pinoy. At dito naman natin nakita ang pagkakaisa ng mga Pilipino sa pambato natin si Alex. Kaya pala nating itindig at suportahan ang ating kababayan sa kanyang laban gaya ng ginawa ng mga Pinoy kay Manny Pacquiao, kay sa magkapatid na Yolo. Sabi mo nga, di ba? Mm-hmm. Kanina nag-usap tayo kay EJ Ubiana na pampitong gold ngayon, ha? Mm-hmm. Ang nakuha po ni EJ. At sa iba pang atleta natin, nagbigay ng tagumpay at karangalan sa ating bansa, maging si PBBM, kuwang-tuwa sa panalong ito ni Alex. Isang bansa, isang diwa. Kaya nating magkaisa kung gugustuhin. Bakit tayo, etong malaking tanong eh, bakit tayo nagpapadala at nagpapakasira sa politika? Ilang pamilya ang nagsumpaan, hindi nagkaibuan. Ilang magkakaibigan ang nawala at nawasak dahil sa magkakaibang paniniwala at iniidolo. Ilang taon lang ang mga nakaupo, mawawala yan sa pwesto. Bakit mo sisirain at papayagang masira ang isang relasyon at pagsasama at pagmamahalan at respeto sa isa't isa dahil lang sa politika? Tama na. Tama na po at hindi tama. Kayo, anong sa inyo?
1: Sabi lang ni Tita Agnes dito from Toronto, napakamahal po ng tickets kagabi. In an hour, sold out yung tickets. At sinabi nga dito, sold out yung tickets last Sunday. Kahit di pa siya nanalo as champion, nagbigay pa ng 25% discount from Philippine Consulate para sa mga Pinoy. Diba? Pero kagaya lang sinasabi ko lang po, no? Let us not, okay? Wag ho tayong magbulag-bulagan. Let us not use sport, or let us not use politics inside sport. Just because nakaberde yung ating kababayan, eh pinapasok nyo yung politika sa loob po ng palakasan. Mali ho yun. You right? Gusto ko lang pong paalalahanan na in sports, there is no color. In sports, there is no politics. In sports, it's equal competition. Kagaya na kasi, dagdag ko na lang sa sinabi ni Tita Kerry kanina, bakit hindi tayo magkaisa sa tinatawag nating layunin na itaas ang kalidad ng Pilipinas? Bakit kamo? If we can get together in parts like these, why do we allow, tandaan niyo po ito, why do we allow politicians to destroy it? If, tingnan niyo po ito, karamihan po ng ating tinutukoy na binanggit ni Tita Kerry na mga outstanding na mga atleta, all 100% never had any backing from the government. All are private individuals and sila mismo were seeking, di ba, support from other ways mean possible. Tandaan niyo po, before Heidelin Diaz became who she is Olympic and was champion. Olympic champion, hindi po siya nanatili sa Pilipinas. She was in Malaysia with a Malaysian coach. Inampun po sila during the pandemic. If it wasn't for that, she would have not gotten the gold medal. Ganito rin po, itong si Alex Ayala at the age of 12 left the country in order to be part of the academy of Nadal. Ito, fruits of her labor na ito. And the same way with Ubiena and other athletes po natin. Sana wag nating politikahin para iisa lang ang nakikita natin. It's not who, but it's the greatest way pagbigay ng saludo sa ating bansang Pilipinas. Good night po! Maraming salamat! Love you guys.
0: Love you, Uncle.